0: RFI Manikan lamɛnbagaw ne nisɔndiyalen bɛ aw lasɔrɔ kokura dɔgɔkun kibaru kɛnɛ kan n'aw bɛ k'an lamɛn ka bɔ diɲɛ fan o fan aw ni ce an lamɛnni la nin dɔgɔkun in na an bɛ fɔlɔ Mali la ka kuma Mali lahalaya kan jatigɛwalekɛlaw ka gɛrɛntɛ wulili ka bɔ Nara ani Murujan siraw kan balofɛnw mobilibaw sera ka don o dugu kɔnɔ nin y'a san fila ye Mali kɔ an bɛ taa Burkina Faso k'an da don o wajulikɛla fila ka wajulu baara sonsoriliw la ka fara kiretiyɛn diinɛ jɛkulu dɔ fana ka baaraw kan Kamerun kan Human Rights Watch ka jateminɛ sɛbɛn farinya walo ani ɲagata walo minnu bɛ ɲɛsin musow ma an bɛ sɔrɔ ka nin kɛnɛ in kuncɛ ni diɲɛ farikolo ɲɛnajɛba ɲɔgɔndan Coupe du Monde kibaruyaw ye aw kana taa yɔrɔ si an bɛna nin bɛɛ walawala sisan ni kunnafonidila Lansana Kamara ye ka bɔ Laginɛ Lansana Kamara I ni yantuma
1: ayi sɔgɔma ni ay fola ni RFI mandeka lamini la be fola afrique nyape ay soma
0: foli jara nye ambe folo mali la ni sondia kera nara ani murdia maraw kono tata don jinim jetka wale kuluka grente wili la kabo usraw kan jamana nkan ani clip bien fan fait chaw muso ani demsen yiri kaw de boraka mobli ba folo kumbe olumunu ye uka dugu srata ni ku kunda adugu kono ni balofonye ni asan flaye kabi samba fla ani mugan nani Jenim jatika wale kuluka gerente be murdia ani naraka nga o gerente instraka wuli wati jan kuma nyonyo ko narani murdia marabaka wu fasodon tokolanta wu ani jatika wale kalo ni nyonche anka musa alu kulubalika nyefolu la me oka
2: anka seria sorolu nakabwa nara ani murdia olubajila ko kuma nyonyo udamine nakabe avril kalo labandila o seri nkafola kudugununu mokoba wu umara nyemoko ana fasodon tokolanta wu kubede jela ku kanke kilinyika kuma nyonyo kene jenim jatika wale kuluye maranunu mokoba do ereba seria ku tun segena ko jugu de marain kono wa ko to fosi kuntula o kama ko uye sigika foke ni jetige wale kala uye ni juin kalo chamanche ire de la benkan sur la fanflaw ni nyogonche kuma nyogonye sur na ldo mbaka fana ya seria ko jinim jetige wale kulu ye fen kelin doron de wajibia ni oye ko dugu don belajelen ka sigi minon buli la ka dugu bla ka sababu ke sur la suka binkanu ye ani dugu nunu civilu be ku ka sigi ke here ani benkono o ko ninde kama jinim jetige wale kala nunu sona ka grente wuli ka bonara ani murjan nunu ka surnal dona nunu kelen ko ka laydu takube no kanin lanyini nunu matarafa o de ko mobili ba chama mfalen balola olusera ka don dugu nunu kono lakana kono tugude nunu chama de fana boraka mobili ba nunu kumbe ni tanuni ani nisondia kaunye ku chama ya lanyini ukakisi ni gerente suguima na ramo ko bado ka seria ula ko marabago yere ben ni kuma nyonya nunu kalama nga kuyatu akake beka nafaka ma
0: lesana kamera nya san fly tan ka sigi ku ka gelen ko sebe nara ani murja srauka nga sisan ben kan sur la kuma nyonya do ko fe jinim jatike wal kulu ani maranye mo do che e akila ye munye ani bebe munira
1: nin ko ken ko pale di ka ben population milier murdia ani nara ka ben mun ko son an kalo an jamna lu kono jamna be sini nyonde sima ko koroy mundi e di jamna do yin sisen ale ti fendo bara ko fe yebo jamna bere kono ka dun jamna kono ni jamna den di se wo soro na ka munan fan soaro donc murdia ani ben nara wuli jamna le di wuli shobal le di mali kono melu la fe du boto mauritani jamna kono ana boto shobrel kono kana antre bara ye sini mol tre bara blokis la o ma wole to ko ka ko mamli sima kan ka dun jamna wul kono silao makan ka tama parce que silao ba ke tama na alutre di bo ka wo mol la penke ka ben Allah sayya la sabatikuma bo afo ka foko alubra negotiation ke albra ben kan kilendo aluni ye alisu wo mo balu afo ka albra ben kuma kan kilema o kira ko baledi asiri amin kira do amram bade mala kome si sen andio ke kamin fo ala reportage do kaboku monsieur mambali bora kana mobili foro mil do ndakana wala ben
0: o era la seria wala ko kuma nyonya min kera ni jinim jatege wala kluye ko ulu era ya wajibi ya mogo munu ye usigero bla uluka sigi kana dugula yela nimbe aira ko jatege wala kala nunu bena uka saria buli o mara nunu ne kanwa
1: oui ini na condition fondamentale ke ni wuli di parce que fondi de ko mobili boni jamana ko no beyi ko se kana isi ila yoro la ekalon kelemi yitinya anya ko sinen ko kelemi yi jamanal e jamanal do anna jamanal nya fe sinen sa ka fulo mali la ka obla burkina ka fi jamanal bere kono kelaye modulu ay group do ni be mansal le tema a kelé gré ki population na keleti parce que population gré makan ka tre credo mais kelé troyal ici ko population ma parce que troyal fo fulo bini ibata mali ibata niger nigeria kabiru na to jamana

0: il kono Burkina Faso n'a do jamana yi be kono mba hali multi population grecque hali mon ma pokum wato bi la population ma mais alu la chele min ke ko wotoria ba bibi che fe jamana le ma parce que jamana de wolu du kono mo wol ti se tamankela al kakanka tamanyami al tishan la barakela al kakanka la barake nyami donc wotoria be alu la chele ba ba ke putan alu la toria be tu population de ma wole akela jamana min ba attaque u jamana e chele ba bi so minna o sol mo di se bona ka wa soubele kono ka wela marayi a photo le ma souvent ko réfugié interne
1: o doronte narani murdia fene doronte jamana chama cha fa fene na bajangara marala benkambe dugu chama ninja tika wale koloni nyongonche yela fando feni bi marabako ka desere ko fowa
0: ne la miliado nimbeye kolidi mindi se abafoka poko kuma e nyon tema abafoka poko a photo ma ko dialogue a photo ma ko négociation abafo kwai jamana tema di se jamana dir de mana parce que ni bela wolni mundi ba ni de bela wolni de jamana moli buri ni kela du kulul kan ala wolni min ma ka poko e kele jamana ka bon cere do jamana ka pembalia ani nyona membalia ani kuma nyon fe ya balia wuli kele bon shoji wuli kele good foye jamana foye ale mon bela siro kina aliya ma fala lishion fam la nyami pour que chele mi ye mon tema wo kere di sibana parce que tant que si ma teo kile ka kuma kan kilin fo kalomi min koro kalomi min da koro kele ki sibana
1: o fam na la sana kamera 600 amita malik refa Burkina Faso ka kuma o la khala ka yi marabako yedda sigi islam me dine nyamugo flaka wajulu barawla ni do ko inkono kalu sabab barason zuri o la tege fene dara chrétien dine djeklu des fils du saint esprit fanaka o la tege fla nunu tara kle nani le ko wasa don kelen ka saria do voter mimbe dine ko korosi jamana inkono o silame dine nyamugo fla nunu Umar Sankara ani Idrissa Sawadogo olu jalakilindo koniya kon foli la wajulu kenoka minu be sigi nyoko nyabla farati la jenaba baruka nye foli floka
2: o koson fukataka foko latike were tara maraba ufe ni dine nye mwgo fula nunu teseka wajulu ke anika kalandi mwoma o latike mbo kunkan Burkina Faso fanta aninani bedela wachakeda mimbe dine ko ukuna udeka kanka latike tale in lawali alikorosi ni latike mbena sara Burkina Faso silame dine mwgo ka jekuluba FIB la wala sa ufanoku janto akola kafaras la medine nyemro fla nunu kan dine jeklu tabernacle des fils du royaume du saint esprit fanaka bara osunsuri la marabao fe kunu ukabara osunsuri lika kan kato sinkanfo kalo saba wa abesika la kuraya o wati temenenko olu jela kilendo kuma salia do labato ani ejugo kuntan wale ukeli kafara okan marabao kube na fulukulun labara ni latike fla nunu be taranyon fe wa ubayira kafo ko Burkina Faso marabao bina salia kurain labato ko sobe o mimbe sedi uma uka dine ko ukurosi jamana inkono maraba ukuba feka dansi gi faranfanali ula dine koso anika jamana dombe damakenye dine saraka o saratika ene de la wasadom ye saria intasibili temene mimbe dine la wali alichogo jate mene atura sisan jamana kuntiki kategenon blaka
1: lasana kamara e mune famya silame dine nyomoko fulano nunga wajulu balulu la lasana kamara e mune famia silame dine nyamogo fulano nunga wajulu baro sunzurli la ani kretien djekulu dofanaka baro sunzurli la Burkina Faso kono
0: Burkina Faso effectivement min tabira yi ambe ya kalama jamana mansal wulda ala kumaro ala sebeliro kuka inga kakapo ku silama moba moflanyi nimi ye mese min toy winyako Idrissa Sawadogo alebe min toy winyako Umar Sankara ko wuliye kawandili milketo parce que anka lanna jamana alkono anna pays bey kono religion mon franka kasia munakuro ila so jamana chema kono islamalu wulu franka le kasia katambi rile mobere la religion bey kono e bala gine ko ta ila trem a photo mi près de 80% moli musulman di wuli salia islama saria leka jamana bere kono fara mali wunyale fa de Burkina Faso ni Senegal na tol chema mbay wunyale donc anna islama molu wulu franka kasia wuro momiliye kawandili chela e jumaldo momiliye kawandili kala dembake momiliye kawandili chela anna media kono radio kono photo ma radio ou télévision kono umo la menin bali ali kuma chema pola moli al minala le ba moli apola le ko anna mo krani lu islama ya krani uli kumani
1: umana mi fo belame
0: ma minke wo ba mi fo wi la men na wi minala mol bul chema mbake adu an Burkina Faso mansara mol wulini ka foko wala kolu wuli kuma min fola ko kuma wulu alkal la kuma wulu fo francekano nyami ko propos radicaux de nature à compromettre la cohésion sociale wuli wunya ko wulla kuma do ko ali kuma min kela ko tise ka badia na sabati jamana kono ko tise ka benni kambe na sabati jamana kono ko tise ka jamana la sumaya. Donc Burkina Faso mansal la buluma wulu mo filalu alla kuma kamra wulu tambila tanna
1: nga ola sisan efe o la sisan o alni jamana kuntiki ma buluna bla sare en kanfolo marabako ka fola ala ini e ka dansi fra fra ni ka ona anika jamana don de makenyi na fayire boraka nya fachugumina nga mundi la efe sisan sare en kun kangata
0: afoko ako tambila tinya ni kishika ukula lo jonjonke me anko di kalon bara min peketu jamana kono na keda me islamaya da kuna ba akeda zinalisia da kuna ba akeda ONG da kuna ba bando kuna posise apoto makute kurudu ni mil barato jamanal nyafe donc abeketo seria la bululima abeketo dande ya pelo apoto makul limit dande ya pela seria ya be encadreni me utifoni mfana dika woku jamana mansalu kakang ka seria ula bara alaku ka ulukanya albarama basi ulufana ibara mina ulufana opinion de la barala wuli wunya ulufana opinion siyama ye wuli wunya jamana mo siyama ye milu la kumaka lani momilma wuli momili wula mena donc iti seka wulufana la bara masron kala doya kuba ku ile tafe ile masala mo tafe ku wuli kuma jamana kono uti seka be
1: misali ala ere mekalo labana imam Mohamed Kindo kumbora kani saria inkorfo kasro akumata wasadu mfefolo uere rikofe almami jauga mnena ulabana furuku furuku la bao sunamogo chama kumbora ka ulika joke nulufana kilala kamine yala ni lakala ya sugu intesega na ni fonyogonko ani nyogon famu ya balia ye marabaga ani dine nyamogo chawa
0: ni la miriado efekti manyom famu balia li ya kuri parce que anka imam wo min kera ukumara imam ula ko wo convoquer min kera akokera ko badi ba jamana jamana sila mamol dul fana bora ko ali imam soutine la angre ka imam chama mbali réseaux sociaux ka ko mol dul baramina dul ko kul barla wa front na ka wa kele kedia ado momilier mo kran ni le mais wulu ma kran ka ben kele ke ko kran buluma donc wo ma ke ko ko di jamana mol ka ko mi apprécier afrique jamana ka ko mi c'est un milliardo ba munako comme nga ira kanyame siseng bibi Burkina Faso mansala molu alhamia mindi ku Burkina di sesumala nyame ku kele kana du Burkina ku Burkina beli nyon famu nyale wu kono sinensa momi fana ye te kru do lukuna ni ye islamaya buluma ni mi journalist ya buluma e ba fo ko idi fana be la bara masron ka be la bara la gbede ka be masron ka be din wu la ka fo ko moti se kan na bola ku fana tisi kan na kandi mansaya mansaya yi momilu kan ni mi jamana delbi min ba ke la bara min na be la bara ke sharia buluma me be fana yi ke ka bu kwidi si la bara ke la ke nyama parce que ibadul la bara la bashalla ibadul la bara bol bulu ibadul bol la bara takro u be se ka hen kre kri apoto ma hen wule jugu ya di wule nyon famu bal ya di jamana kono donc u makal ka ke jamana kono ni la miria min di Burkina Faso man salamon ka kan ka ku kay ko sey decision ni luma ka ma feleng alisi saria sidal kanyami mekato alial la barake pour que alu fana di se contribuer la alu fana di se alu fana ka di la nyami alako benkan ani sabati ani jam ani jusuma di se sabati la nyami jamana ko
1: o famna la sana kamara amba ku nda sisan cameroun ka ramadon ka akaw la fasaton human rights ci aka jroira musuka akaw la halaya la cameroun jamana ko ban magaten ko la gosili chama benyesi au musuma ani ko ofere jolen fosile talente marabako fe mime dansigi o walewla ban maketo nya kamboni o ye jetem ne sebendo de kono minchare la arabadon temeni be mona zerbo benya folika nyoka
2: human rights watch ka fola laidum nu tara Cameroun marabako fe samba flantan kelin wala saka dansigi binkan walona mino benyesi musuma an ko latiko mata ko laidu time iko akakan chugomina ban maketon ko binkan walen chamale bi da muso kan Cameroun kono o binkan o bisaka ke walon ye ka nyesin o farigoloma o akli walma ku degun soroko srafe ton bitanye fana an ku furu tiaw walma u kan nyoro maw walma yere o masrunya tiaw le ka telin kan walon da muso nuka aniko chamambu o sinsin sigida tabio kan ku ka walon buluda
3: Yasa kaka jatino songila, banyumaketon kuka seresegalu sinsina muso biyoro nyongon ka serinya ukan, binkani wale unyesina minuma, olu, kafara mara nyamogo ane dina nyamogo do ka serinya ufanaka. Ko bara ukera septembra ni desambre kalo samba flani muga nanike, marwa, ndwala ane biyoya dugula. Akili jigila, ministro somi jolinlo muso, ne duko kuna Kamerun, oka jatino do baira, ko samba flani muga nanikono, muso biyolon flani wolon flali ubonona unina, binkani usimfe, kabu. Bo ufurukia uyoro. Human Rights Watch kairabise u ake temena uka.
1: Lasana kamera muso ani musumani bina ni kemasarala ni matorea walo venyesi uludema alisa yala erefe ukakan bia.
0: Kamerun kafe anka lonka poku anna jamana lukono afoto anna saria mima kukod civil wei jamana siya mankono wei jamana pekono uwe saria uwe jamana delilu anka lonku muso nibe denilu Fanka balani wola kukang jamana lukono. Ba muna ku. A foto wulu masuwa nko le kusu vulnerable. Musulu anodinu lukul foto wulu mako kusu vulnerable. Donk si jamana. Sariya siyama di jamana lukono miye. Musu anibe deni mwola protezeni. Mesine mwende ka iraka. Donk ala rapor membora mbutung. Woya iraka nika poku. Kamari mansa. Masalakalu. Ukamiru jamana. Al mako siyama nke. Ka beng. Al katanka minke. Ala objektif la miye 2026.
1: Oerela. Human Rights Watch kafola ko. Alisa mara. Boko muka ledu talon dafa ko samba flani mwan worola alisa musubiga bugo jamana inkono marabako tega fenke yumanura chut barakala ere doyo 70 anye asisa efe mune kanake wala sa doka bo ni matura walu la kanyisi musu anidemsenu makameruni.
0: Oui, ni la miria mindi sinen. Iba ye nka puko gouvernement mapinke. Ni la miria ro, le gouvernement Kamerun gouvernement yafe ka musulu anewe delu la kanda. Siku musulu. Sarial le kakanka lagbele ya. Parce que Kamerun jamana na, comme na ino aira ken nyamise, sarial yye, kod yye, le yye jamana musulu, me musulu matankala, me musulu matandana, alako koto ya kena salma. Men ni sarial mala bengbing amanyi. Ukoro ye mundi, eba fokra foko mwami mba musulu franka bie musuka. Mwami mba musufa ou mwami mba musu madimi nini la toi kan il faut que mimba sebe saliado ou kakane kake beya yi parce que mwami mba tinyali ke saliado buluma ye benkane ke mtuka ou be yifendu ke mtuka ili kakanta masron saliado minka ilaika anta laika dunya bebo akalama jamana dim bebo akalama ou batia sinyatile sinyafila sinyasaba kumasyama mwogre mi yase ka diyasu o ke mtulka ou sisi kakosu ke me abafoka poko saliado jamana kono me mwami mba saliado tinyan kabe musul tafamke wote minala, ubya uba mina wala kiti gyo kichela, u alor aba kiti kabila kasola, alise uri bola ibo kasula, u alor atuwala kasula fiu, ekalo weyake lali ha mwombre, mwombre miyake kajuya uke musulka, ulisi kajuya ke. Ayengkona sariali kakanka lagbelea, ifoke jamana mansa liya alagbelea berbereke, kapoku sariya uba tinyang, alkakang, minka sariya tinyang, ati kakanka mina, kakiti, kiti miye fana aike kiti la kanindi akoto wima ku audience public wole wunya adise mwagure dekuraze la nimi ya kakabinkani la sengu soma abeseka u dekuraze
4: Bonjuye kalouk letan anikonanton awye jye tonantamba diabo RFI mandinkan sanfe
1: Sisa, amini kene kuncheni diyen farukulo nga najeba nyongon kumbe kub jumondi kile flana tolanton kunchera ni doko kuingkono frafina jamana uye sebagaya saba flani bin saba ani bukoluko nani deke jamana fla dorondi maseka kuru sorofolo jamana tan uchema sajo dukuri boto nyefanyi
5: o jamana fla minu maseka kuru si soroni kile folo fla ula oye Senegal ani Tunisi deye ukani ndese flana uubu semboli gerenya nyongon kumbe ina kabini tako folo ina noye kulu nyongon kumbe uye wani kile flana una Côte d'Ivoire ani RDC de farale olukan de sesoro lila farafina jamana uchela Afrique du Sud ale mu kle folo la kunye de sesoro ni kle flana una sera ki yere soro ni flani biye o jabi kele yi Cap Vert ani Ghana fana yode soro kle flana nununa farafina jamana u minu sera ka seba ya soro ni kle flana nununa oluye Maroc Algérie ani Egypte de ye bakurubala farafina jamana chama ni 16e de finale sera soro lu kasuru ni kle flana nununko oludo ye kurunani tigu Maroc Egypte ani Ghana, olu makobe flani mbi undronde la wala saka seka teme. Kuru sabatigu, Côte d'Ivoire ni Algérie, sebaya wali maflani mbi seka kono koya olu fanaye, RDC, Afrique du Sud, ani Cap Vert, olu kakanka fere bela jelenke, ka sebaya udesoro.
1: La sana kamara, ereka jitimne jumele ye, kubjimon kiliflana nyokon kumbo kunchelika.
0: Ambra kubjimon mafale, ekalon apoto anna sandado ma anna manekado ku beka ila borile ma ku bidibidi wole wonya ku dimono badianya sisma amfana sawole anna pe afrique milliard kuro wulu disi wala nya fe nyame wole dumanya ado ku dimono imra ira kaka ko effectivement afrique fana balonko wi wato nya fe balonko wato nya fe afrique brebreke parce que ambali ma no reportage min ken si sen ambra yin jamna siama anna jamna siama ko di wari ani be jamna siama ambra si tambila limiti folola wole to nya ko wol disi wala 16e de flan tu la a foro foro wole dia flan ay mundi e ba balon gere ma flen e ba balon te nya gere ma flen e da strong effectivement ne koni yin sen ni sou se wani na brevere ke ka ben afrique la participation ma parce que mra yin ta koko anna jamna anna pi afrique lu a balon te na le balon te na bere le di bon wo gere ti mo la trena atana trena muna ko anna balon te na siama mba ya a siama mba to jwe to ko kan alo nu ti babu wole jwe to nyon fe e ba sa yo mane na toni siama mba bilibilita a beli club ba bilibilito wuni fragbe wuli zwete nyonfe me kupte monu mili sike tamini nilide nge tre jantoni a propolo ro anna iti ptireti avansi la nyonke kabang alubana ida shrong iti frapinala balontenya anibe dolu iti sika akhlaki ya kilindi ida shrong aboni nyoma fefefe me nyinse mkoni nyinse mkupte monu ya irakani kafokwambra avansi pake
1: Oerela nyongona baina farafina jamano ye ayira kumana ka usiki ka mogoto ulaje u jamana chama ye 16e de finale sera soro Côte d'Ivoire yera ya tasro ulumunu kuma delika senior ina Coupe du Monde la yala eo ofina ichugudi
0: Ngontre ya folale binu nyina Côte d'Ivoire makolo nko milu masika wa ana ekipi mi matika tambi 16e de finale la nko ufana matifu wa riadi ulufana keni mindi tumado depo de preparation ou bien depo technique le yala wule kake ulumawa mena eba ekipi l'dol tabutu nko minu ayira ka nyami Côte d'Ivoire na do mi tambini ne koni ala la sewa ni mbali wulula balonte nyama wulula bantu balonte nyaye hina ni mbrebreke nkalonka poku ali balonte na nyami nalu wara uma naluka wakalila wara brebreke aluma ke balonte na limi islana alishika tambiro jana albisika wayro jana
1: Oere la mire Senegalie uluka boli flanon si majiga nyumandi mwoma ubugora Fransi ani Norvège fe yala efe pap chao naka mwo besika a sirajan tagama ni Coupe du Monde la alini uye sebaga yasuro Irakan.
0: Mwende hakli triyama kwa Senegal basi besika avansi bake Coupe du Monde me afoka kwa Senegal masi wala nyafe uno ukeni kuli di mei natrenan me mmano sinen akwe mindi ba ekipi kwe mindi ikana balontenal banza mafele tere madi Ika kanka lombinu mwoli na terema, finisiyama iye minka kanka rigle, ni miye preparasyon di, ni miye organizasyon teknik di ekip la. Pasi ni antante make ekip kono, famu ya gyonjo make ekip kono, albana terema alkisika zwi.
1: Ufamuna lasana kamara, iniche ni jabu bela jilina ila suroli jaranye kosebe?
0: Awa, iniki.
1: Nidebe dansigi dogo kun kibaru jamkana onite alamalila amenyongo soro dogo kun were ni kibaru ya wero ye okambe wala

0: Messi ka ntolotankulu no Argentine ye olu ka se ka jonjon tanga ni ako nana enyagamu sarala yala ina se ka dumnike wa
1: abigelea kusabe barsabula ne Messi kanu kasi yoro mima ka foku si mora kubutimoni yerela chukuya dola ala ko nya abigelea nga mbado utnake barsa bula Argentine kaini jamana ton no be kenenga ni udalui uga machi folo uga ina ni fo bi sabai machi flana ere Ronaldo kanu bo ulu ku hakila kwa na ka ulu sahoi ama koi utlala ka ganyi kokura fo bi fla anfu o wa yana ngata nyefe o machi folo bi saba mechi kelinde ulu bedu machi flana bi fla ali kelinde ulu fana bedu akele bi duru de ba akele mulo sisa kote ma shi bulo kene ngai o ama me ma nunda ko Argentine jueru be de bi jue ale kama yala sa ka to dama o ma sa batilinte o sa batilinte da da lo minga ale de ga bi ka chani betai wani ya jete mne fana mi shi bi minundu ale de be action damne na aba chama nyela aba laban fana na o utikila ma itisi ka foko utifu ike ni action banyrote ni o ye be de bi jue ka bara be ban peu ale tay dro ka dafa uti tika futi kila mama ble abi kala yi bulu don de
0: mamudu jara be ka ka ntolonta na gana
2: na gana jadu bisi be na mutitem se ne
3: abi na kuma mu fo ne ma soni no asoro messi re bi action labana damnena o ibita soro klop lu anga ke sisa zer be bi do na yo atakan kelenti un kata ke nini ma bidu ante ganyen sa vdrige na le te ndom na le blessure la ndom lu na ke chugudi depuis ni coupe du monde damna na kana se bima Messi doro ne biga bidu mais Portugal ou 5 bimundo Cristiano Ronaldo mais Zerto e Savarudo mais Argentine ni tareno Messi kele noro parce que zero bere biga zene ale pour que aga toko so
2: ma famo ode abini ga dale mai abini ga dale mai
3: abina nyini ga dale rimo
2: parce que ale jazanga mi fo ko e fo nyon ko be nunuka e jagulu ko na nao mais Messi tan yere ba do Argentine ou bebe cheno ou beba no fe donc beba nyini ga dale de ma donc na le te ndom na ne kon ba don problème
0: mais baro be ka ke Cristiano Ronaldo ni Lionel Messi kan nga olu don te ka tolonta kenen kan a farafin jamana o beyi farafina un tolonta na o beyi Mamudu Amidu Togo e be ka Senegal kokoromado olu be ka Argentine ni Portugal la kokoromado o gana le koso olu ka ngana o ye farajo ye eta e
2: ko ni para sajo mane crepin jatanu e Senegal club e ko ekipi nununa
0: o ya de la ne ba o nyini nga sisa yala mo bi ntolonta kulu kokoromado chugo ya di sabula sebu ye ka ntolonta wal manga gana bu chema mbi o lude kanu nyukondana
2: wala o koni kuma koni na ne konta e ka foko seba seta sete ne tai farafina di e farafina jamana ndi d'abord alni bolontan bora farajela farafina jamano chamabe par exemple Maroc tara et kan enfin coupe du monde est passé là Maroc tara jika demi finale ma do demi finale nuna bon eta ulule kadne farafina jamana fenega sankorota e dulonta okumu konona na neta odi neta
0: e farale me moroka aminu amana ke chugo ni farafina dulonta kuluni
2: ala okon katne nebo farafina jamana amana ga jema e fimae nebo luko
0: abese wal matese ko
2: nebo abese atese neta toy neta e farafina jamana bala nebo luko koromado e neta odi
0: Mamudu Diara e Lionel Messi kokoromado mbakaye ni nyonda induna farajela jamana ani farafina jamana be nyokon kumbe wati dola ni Senegal ni Argentine nana benyo meina ko ke chugodi
1: ni Senegal ni Argentine bena ala ko che ne Argentine de supporter kanu dogo mandi kanu dogo mandi
2: ami ko nga jamara wona ne
1: supporter hanu ya soro jama chera maki na ko be Senegal nga me Argentine de fe yere la e nyini kala minge kafo nu ya soro ni mabi jamana kanu jamana yare kanu kama walma jerkelin kama ina ko ngana mi be upmai ukanga fese doni barsa wala ni ya jetemle klubu aleni jamana ka ikubu ulu tekele ko sebe akacha mobu klubu kanu ngana mi ma ala kama ina ko barsa ni nuni iral nunu akacha mobu lu kanu barsa wala meshi kumbe walma